Ou ka kwe ke yon pe ki komanse. Apprenn a love, a romanse. Apprenn a aime, apprenn a vive. Se yon ki yon ve, mwen yon vi danse. Yon ki